0: karon ko pati naan mga nagninegosyo. Ah, dapat klarado muna ini o gabos na LGUs, magbayad muna kamo. Although that 6.6 million pesos is only an aggregate of the around 9 point something billion pesos na pagkakabangkarote kan presenting Aleco. That's still something to count on. Somehow, sa saindong paagi, sa saindong kumbaga esfuerzos, you begin to lead the way. Pero kung ang mga LGUs nga ni, din nagbabarayad, how do you expect ordinary member consumers like yours truly to follow you? Di ba? Yan baga, malinaw pa sa malinaw sa bagong ihi kan pangaki, ang mga LGU digdi sa may party kan albay, nasa 6 milyones labi ang pagkakautang. O, yan baga, so yan pa sana, may dakulang issue talaga kita. Di ba? Kamu baga mga lideres, kaya ganyan na po sa Indo, ilihidong opisyales mga lideres. When you are a leader, you lead the way. How do you expect us to follow suit when you yourselves are not doing your share? Pakaringan yan, puseng. Pakaringan yan, pakapusing nindo, ano naman na. Ayokon mo, ang sulamenting mga banwa na daing utang, piyuduran, malilipot, manito. Subot sabihon, ang daraga, ang kamalig, ang ligaspi, pati na ang syudad kang tabako and syudad nin ligaw, ay mga utang. Tapos ang pig-iisip din doon niya na solusyon, i-privatize ang Aleco. Nagagibo na naman kamo kime Diyos. Tanganing makalibre ka mo sa tunay na isyo. Ang fight kaya nindo, palipod-lipod. Yor, ang fight nindo, palipod-lipod. Eka magparapalipod. Hampangon nindo ang isyo. Bayadan mo na nindo. Bako, ayaw mo sa 18 munisipyo buda siyo na digdi sa Albay, tulusan na ang daing utang, sulamente ang piyuduran ma nito and malilipot. The rest of the other 15, oh, so natatadang 15, I mean, kung nagkukontribunin sa 6 milyones ang utang labi, ay ano na tayo? O maski ang probinsya, o ta LGU man baga ang probinsya, o dapat kung nakuman kay Governor Noel, ay yung manangad palan adi, o bad lamang sa paagi kan pag-initiate kan probinsya, or bagaman nga kan banuanin kamalig ta bagayaon bagayan si Mayor Caloy Baldo da iuman an league o municipality president. Yor Caloy, you initiate o piraan utang kang kamalig. Mayadi na muna nindo bagaman. Bago ka mo magparainganyar kan miral ko na yan. Which is, I think, in my own opinion, dahil naman yan pwedeng mga arugan. Nangyari na yan kay ito. Ang pigigibo kaya nindo, palipod-lipod sana. Hampangunta ang problema. Since ang problema ay ang pagkakautang kan sa tuyang kooperatiba, then we may as well find better solutions other than your proposals. Kasi kung ina-proposal nindo, napangyari na kay ito, raman kinangyari, lalo pag nadugangan. Awanan pa'y taralan si Han. Duman ako, at ay mga gibuhum pa kita. Maray ko ini si Manoy Joko ta solar na. Sabi ni Manoy Joko, laman ka mo. Basta ako, solar na. Param na ako para mentas mga tugang sa pangarap po nito mga nakaantabay pirmi digdi sa Radyo Oragon. Salamatunon, maray na pagkaaga.
1: Basta Bicolano Oragon!
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo!
3: Tama
2: ang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangka at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premio Season 4.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

panoong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: edad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Reliving your memories.
4: I can see the pain living in your eyes.
3: And the songs that made you smile.
4: No, I can't.
3: And the feelings you won't let go.
5: If only just begun.
3: Uragon Retro Morning.

0: tama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
1: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
3: Kasangga mo sa Relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
4: Naaalala mo ba ba?
5: Inaalam ko, nagkamali ako.
4: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
5: Pangako sa iyo.
4: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: Tay! Tay! Totoo po bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kitang Yaya.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: So, anong yes. pangalan mo?
7: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturog ko, magayunin na. So, tula ako talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
8: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh, ano ngayon?
0: Eh, kilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
2: Masabikulado o ragun?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
8: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
7: Oo!
8: Tama ang narinig din nyo.
7: Extended na!
8: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
8: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
7: todo ang saya,
8: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Rockline 90.7, Oragon and Elze. It's exactly 10:16 in the morning and we're back sa programang Oragon Retro Morning. Uy, nakatutok, walang iba kundi si Mr. Ronan Leona. Ang pagbati galing kay Lady Ash Motovlog. Uy ha, follow nyo si Lady Ash Motovlog mga ka-Oragon. And of course, magandang morning dyan sa Rosales Eatery as well as dyan sa Pacifica Agrivet. Hello, hello po and hi sa lahat ng stops and sa ating mga owners. And syempre dyan sa Inkport Daraga, shout out kay Sir Joven and of course kay Kuya Jerome Buhatin and kay Ate Jane na talaga namang always fresh. Yan dyan laging, one call away, one text away dyan sa Inkport Daraga. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programang Oragon Retro Morning. So here's Ryan Cabrera, manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

Radio Hawaii 90.7. Orang na niya, it's 10:35 in the morning. Uy, maganda pa rin ang kasama niya. Ngayong first Friday of the month. Ano bang meron? Kami, ang mga Bicolan is kapag first Friday, pumupunta yan dyan sa Santo Cristo Daranga. Uy, parang nawala na yun sa akin. It's every Friday, every first Friday, every last Friday. Di na ako nakakapunta ng Santo Cristo. Pero sabi nga nila guys, kahit na hindi ka dyan magpunta kung saan mga simbahan and everything, para sa akin lang ha. Para sa akin lang at sa mga ibang nakakausap ko, kung talagang nananalangin ka ng taimtim,

Dapat ano lang, kung nakita mo, di ayaan mo lang. Pero minsan naman, take note lang, sa mga nagsisimba naman, kapag pupunta kayo ng simbahan, wag naman yung mga susuotin nyo is yung lumuluwa na yung mga bagay-bagay sa buhay nyo. Dapat yung karespe-respeto naman talaga. Kasi minsan ka na nga lang pumunta ng simbahan. Yun lang naman, guys. So anyways, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here is Bakit by Ageez. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Baby?
1: Yes, sweetie?
0: Tandaan mo, naigwa kang ako sa kada pagwata mo asing pagturog mo.
1: Huh? Ano ka muta?
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Hi, madam.
6: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
5: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
7: Pag nakainom ka ko mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
6: Nanday pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon ko, umako.
7: Day ka nabiganaan magkaon.
6: Maski ang pagkaturo ko, may marayo na ang

0: tinuturong ko, ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
1: Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
6: Kasangga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
7: Mga alaala ng nakalipas.
8: Wala nang makilala ka, aming mahal.
7: Kay sarap balik-balikan.
9: Bakit ngayon ka lang?
7: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
9: Love me like you tell me.
7: Dito lang sa Uragon Retro Morning.

Hindi na bulay 90.7, oraga na niya sa yan ang kansyon ng Shakwal, akala ko'y langit. Yan sa mga kaorago ng pag-asawa, akala mo'y langit pero hindi. Yes, mga ka-oragon, so better piliin niyo yung partner niyo, kilalanin niyo ng maigi bago niyo pakasalan, bago kayo masakal. Yes, mga ka-oragon, kasi hindi naman ang pag-aasawa ay hindi puros langit lang. Hindi lang puro kasiyahan. Kaya dapat ready din kayo, guys, sa mga kalungkutan. And of course, dapat kung pakakasalan niyo na yung taong yun, dapat ipipiliin niyo siya sa bawat araw. Pero syempre naman, kung sukdula na yung kasamaan, syempre naman, dapat iwanan mo na yan. Ang sukdula na yung pag-uugali. Harap-harapan kang ginaga-charot. Yes, mga ka-oragon, yan lang. Hindi lang, yan ang aking advice. Yes, samahan niyo pa rin ako till 12 noon, mga ka-oragon, sa programang Oragon Power Hit. So, here's Rakistang Waray. Stay tuned in only here on the Big W.

Only the best and the latest on 90.7 Radio Uragura.

0: Lab, tubod ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling ang resumpes ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
7: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
9: Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.
2: On Oragon Power Hits.

0: You're listening to 90.7 Radio Urakun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag

0: Ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Basta bikulado o ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
3: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan.
2: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw.
3: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
8: Kasanga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
9: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
10: FM.
9: Radyo Uragon.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba, hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
0: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
0: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
1: at siyempre, ang grand prize!
0: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
0: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
0: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
1: Laging sulit ang umaga
0: dahil kay Kasanggang Engimar Camoyas.
2: Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga at Kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.

0: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
1: Nakakaabot pa
0: saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan!
2: Pakinggan!
3: MG Mark Camonias!

0: Ani ni un casanca que lo suga.
1: Casanca, et que lo suga.
0: Enji mar camònia.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Mimarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang ating pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang GMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre, nandyan, nakikinig, mga lola. Sa lahat po ng ating mga senior citizen, kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. At itong mga minamahal nating mga senior citizen, sila po ay nagpapahayag sa pamamagitan ng kanilang mga anak. Yung po kasing ibang mga parents natin na talagang nasa bahay lamang, ay hindi naman nakakagamit din ng cellphone, ano. Pero yung mga medyo bata pa, nakakagamit naman. Marami pa rin mga senior citizen ang nakakagamit ng cellphone, ano po. Pero mayroon namang talagang sobrang nasa edad na, ha? medyo hindi na take dun sa paggamit ng mga gadgets ngayon eh. Sila ay nakikinig lang sa radyo at walang kukot-kutin kundi makikinig lamang. Kaya dapat itong ating mga parents ay may mga transistor radio. Dapat ibinibili ito ng ating mga anak ano, para makapaglibang sila. At habang sila ay kukuyakuyakoy, habang sila ay nakaratay or nakahiga or nakaupo, ay at least meron po silang napapakinggan. Yung iba naman sa TV ano, pero mas maganda po kapag ang isang parents natin o ang ating parents ay medyo nakahiga, mas maganda ay merong tumutunog, nakakarinig sila ng mga information, ano na ba ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas at ano na baga ang pwedeng mga gamiting produkto na makatutulong sa kanilang pagpapalakas ano. Yun lang po yun mga parents kong minamahal ano. Kaya malusog na umaga sa ating lahat, Calabarzon area, mga taga Mimaropa ano. Kumusta po ang mga taga Mimaropa? Yang Mimaropa po kasi yan ang lugar po na kung saan medyo magkakahiwalay din po ano, nariyan po ang lugar po ng Mindoro. Yan, good morning sa mga taga Mindoro. At ano pa, itong lugar ng Marinduque Province, yan, kasama po yan sa Mimaropa. Ang mga taga Romblon, itong Romblon Province, magandang lugar din po ito ha. Kumusta po ang mga taga Romblon? Kayo po yung may mabisang produkto dyan, hanapin natin, Tatak Mark Cafe. Basta Mark Cafe, ang sarap ng natural. Mark Choco, yan, ang inuming tsokolate ng ating mga parents. Itong Mark Cafe with brown rice extract, talaga naman ha. Mark Capsule, itong Mark C Vitamin C Plus Zinc Mark Up Capsule. At yung ating maganda ring inumin sa araw, ito pong ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 Juice Drink. Marami tayong produkto mga parents kong minamahal na pwede nating mapakinabangan sa mga taga Romblon Province. Ano pa, yung lugar ng Palawan, hindi ko pa sure kung ito'y kasama pa rin sa ano, sa tinatawag na Mimaropa. Opo mga parents ko, baka Mimaro. Bitin ano, Mimaro. Alam ko yung Palawan. Hindi ko sure masyado kung kasama pa rin ang Palawan. Basta't ako'y sanay sa Mimaropa. Na kung tawagin po, yan po yung mga parang abbreviation ni ano. Mimaropa. Ano. Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Mimaropa. Yan. Pag nawala ang Palawan ay Mimaro. Mimaro. So good morning sa atin lahat. Malusog na umaga. Nakikinig po sila ngayon. Thank you po ng marami. Line po natin 0933-214-5288. 0918-277-7888. Good morning sa atin lahat. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga taga pakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon. At mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan, good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng 1st District ang lugar po ng Infanta Pulillo area. Good morning sa mga taga Pulillo. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Pulan. Yan, mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po. Malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga... O itong lugar ng... ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan. Ano nga yung lugar na yan? Alabat Island. Yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon. Yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan ng Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po'y kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo'y na-late. Pagkatapos po ng programa, may meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwedeng panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating Kasanggat Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo dyan Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan at nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y paglingkuran. Oh,

0: Babalik ang programang Kasangga at Kalusugan, pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
0: Kasangga at Kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang MG Mar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Di Marcamonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat na nakikinig sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa ating mga suki. At gusto po namin kayo'y maging malusog. Atin pong bigyan daan, mga kasangga, itong ating isang cellphone, ha, na nagtatanong mula po sa 0485. Ang sabi po niya ay pwede bang umorder ng Mark Cafe? Paano po kaya? Ako po si Alwin Garcia ng Malabnig, Binubatan, Albay. Lagi po akong nakikinig sa inyo. Nag-decide po akong bumili ng inyong produkto. Saan po ba pwedeng makabili nito? Ayun po, mga kasangga, ang isang katanungan ng ating tagapakinig na si Alwin Garcia ng Ginubatan, Albay. Ano po? So alam ko po maraming mga drugstore dyan sa Ginubatan, Albay. At may mga grocery po dyan. Atin po silang puntahan. At yan po ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery dyan po sa Ginubatan, Albay. Ano po, maraming salamat or daghang salamat sa ating mga tagapakinig dito po naman sa bahagi ng Ginubatan, Albay. Thank you po ng marami. At nawa po'y matagpuan po natin. Ano po, at yan po ay sadyang hinahanap ng ating

ng Imus Cavite. Itry ko po, low blood at nahihirapan po akong matulog. Gusto ko po sanang tumaba at herbal po yan. Gusto ko po sana, please paki-reply naman po. Ayun, maraming salamat Miss Lucy ng Imus Cavite. Yan, pwede po yan sa binabanggit po ninyo. At yan po naman ay makakatulong sa inyo, lalo po sa pagiging low blood nyo. At ito pong nahirapan kayong matulog. Ito pong ating produktong Mark Cafe. Ito po ay idinisign sa ating mga parents na nahihirapan sa pagtulog dahil po sa pag-inom ng kape. May mga parents po sa atin na nagpatunay, at ako po mismo, kaya nagawa po yung produktong yan ay para hindi po mahirapan yung ating mga parents sa kanilang pagtulog, sapagkat ang hilig kasi sa kape. So itong kape natin, kabaliktaran po ito ng kaping pampagising. Kaya yung aking mga kasanggang guard nagreklamo na sa akin, binibigyan mo kami ng kape pero kami naman inaantok, ay kami duty. Ay sadya po yan, mga parents kong minamahal. Sadya pong kapag nagkakape tayo ng Mark Cafe, ay sadya po kayong aantokin yan. Yan po ay baliktad dun sa sinasabi nilang ang kape nila ay pampagising. Ito po ang ating kape, lalo po itong Mark Cafe at Mark Choco, lalo yung Mark Cafe with brown rice, yan po ay nakapagpaparelax ng ating pangatawan para po tayo ay makapagpahinga ng maayos. Kaya kayo po ay hindi mahirapan sa pagtulog kahit Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with brown rice ang inyong kapehin. Yan po ay sadya na po nating alam. Ano? Kaya Ma'am Lucy o Miss Lucy, yun po ay pwede po ninyong bilhin sa mga drugstore, sa mga pharmacy, grocery. At may binabanggit po dito sa pakikinig niya sa Radyo Veritas o Radyo Veritas ng ito sa Manila sigurado. Ay mayroon po doon, may tinda po doon sa ibaba. Kaya pwede po niyong pasyalan. At sumagot po siya dito, sige po, pupuntahan ko mamaya at ayaw ko na pong mag-online sapagkat nag-order dati ako sa online. Piki po ang binigay sa akin. Anong piki? Piki daw, fake. At ang sa halip pong Mark Cafe ang aking ino-order ay pinadalhan po ako ng barley. Aba, hindi po naman Mark Cafe yun ha? Kung mayroon pong Mark Cafe barley, pwede. Kaso barley po ang pinadala sa inyo, talagang sala po sala po talaga. Pero ito po ay lagi nangyayari sa ating mga sa ating mga parents na umu-order sa online. At kapag wala pong tawag dito, pag wala pong maibigay yung nagbebenta dito sa online, lalo po sa Shopee at Lazada, para lang po sila'y kumita, ipinadadala po kahit anong produkto. Yan po na may malimit nangyayari sa akin . At sa atin, kapag ako po'y sa totoo lang, naka-order na po ako ng mga product na kumbaga'y gusto ko siguro hindi available sa kanila, abay di pinapadalhan tayo ng hindi naman yung order ko. Ano? So, mag-ingat po tayo mga parents ko. Kung gusto po nyo mga parents ko, ang atin pong i-follow yung pong Mark Cafe Official para makita nyo yung link natin na JMAR Marketing Online Shop Store. Kaya dapat po ang lagi nating tatandaan, kapag o-order po tayo ng produkto ng ating company, ang hanapin po natin yung JMAR Marketing Online Shop Store. Ha? Tingnan po nyo dyan at yan na may makikita ninyo. Yan naman ay may logo po

0: Yan eh, ano? Kahit Jmar lang po, J-M-A-R Marketing o Jmar Online. At lumabas yung Mark Cafe, sigurado po yan. At mayroon pong logo yung company. Ganun pong gawin natin, ha? At pwede kayong i-add po ninyo yung aking ano, yung aking Facebook. At pwede ka pong isend sa inyo yung link. Ang hanapin po natin kasanggang Injimar, at sigurado po at akin pong ipapadala sa inyo, hani. Kaya pasensya na po kung kayo po ay medyo na luloko nung ibang mga nagbebenta sa online, ay wala po kaming kinalaman doon. At ang lagi po namin sinasabi sa inyo, kung kayo po ibibili sa online, hahanapin lagi natin yung link ng Jmar Marketing, ano. At pwede po kayong makipag-ugnayan at hingin po yung link ng ating online shop o itong ating company para po sa Shopee at Lazada. Mayroon po tayong numero, pwede ko pong ibigay sa inyo ang numerong 09 47 6 45 3 1 5 3, o kaya po ay 09 33 214 5 2 8 8.
1: Shop now.
0: At yan po ay makakatulong sa inyo. So maraming salamat po sa ating mga parents na nagtatanong ng mensahe, 09 33 214 5 2. At dito po naman sa 09 18 27 7 7 8

0: kumusta na kayo dyan sa Bigan?
1: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinaday brown rice ko.
2: Ah, yung rin.
0: Ah, kakapadala ko palang last week. Kumus na agad.
2: Bili na lang kayo.
0: Sa Generica Drugstore.
2: Ah, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
3: Wala! Dito po kaya sa Iloilo?
0: Ikaw, late na kayo sa balita! Ang Marchoco! Mark Cafe 5-in-1 plus 1! At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee! Nandiyan na! Sa Generica Drugstore! Na malapit sa inyo!
4: Oo nga ma, available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee!
3: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica!
5: Pili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore.
6: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One

0: Rice Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa

0: Pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Bibiana, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
7: Eh, pwede yung maestra po kung angkit ko.
6: Mapabaak na punta.
7: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
6: mga bukol.
7: Oo, bukol.
6: Oo, ngunyan, nahiling mo siya.
7: Opo.
6: Ano sabi sa Imo?
7: Ano niya, ma'am?
6: Wala ng bugon? Oo, grabe po, salamat sa Imo.
8: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ko na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kung pasarap ang simula, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Kasangga mo sa Relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
7: 90.7 FM.
6: Radyo Uragun.
2: The most memorable.

16 na minuto makalipas sa ang alauna ng pagkahapon. Yazo, welcome, welcome sa programang Oragon sa Hapon. Samahan niyo ako guys hanggang alas 3 ng pagkahapon, ha? And para sa inyong mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Diyan lamang kayo, and here's How Am I Supposed to Live Without You. Uy, manatili nakatutok dito ng sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: ako.
1: Alam, tulad ka na mas minagal yung kaming mga babae habang naguguran?
2: Ha?
1: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
7: Drink responsibly.
10: Kasanga mo sa relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na! Drink responsibly.
11: Reminiscing the thoughts of your special someone.
12: I did my best.
11: It's never too late to fall in love again.
12: Two old friends.
11: Right here on Uragon sa Hapon.

my 90.7 Oragon and Nyanza. There have it. How Am I Supposed to Live Without You by Laura Branigan. Uy, mga ka-Oragon, nagpaalala ang Department of Education na mahigpit na ipinagbabawal ang bomb threats at pagdadala ng mga deadly weapons sa loob ng mga paaralan. So yes, nakita ko nga marami yung mga paaralan na i-chine-check na. Ano guys, yung mga bags ng mga bata for security purposes yan. Bilib ako sa ludo, ako sana maging consistent yan. Hindi lang isang araw, hindi lang dalawang araw, isang linggo, kundi buong taon dapat ng school year e chine-check ang bag ng mga bata. Kasi ayon sa DepEd, kabilang ang mga ito sa pinakamabibigat na paglabag o third level offenses sa ilalim ng bagong guidelines ensuring a safe and motivating learning environment. So, isa pa nga guys, sa balitaan ko, bawal ng mag-cellphone yung mga bata. And kinukuha ng mga teachers or ng teachers yung cellphone ng mga bata, mga ka-Oragon. So, dapat talaga may hakbang para maiwasan yung mga ganito mga pangyayari, mga ka-Oragon. Yan, sinabi ni Education Secretary Sonny Anggara na hindi papayagan ng kagawaran ng anumang banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral at nananatiling prioridad ang pagpapanatiling ligtas at mapayapa ang mga paaralan. Tama nga naman. So, sa ilalim ng mga alituntunin ng mga mag-aaral na mapapatunayang sangkot sa bomb threats sa pagdadala ng kung anumang mga bawal, pinagbabawal guys, at iba pang mabibigat na paglabag, ay maaaring hindi na payagang makapag-enroll sa susunod na school year o tuluyang maalis sa paaralan. Yan, automatico silang ire-refer sa mga law enforcement at social welfare agencies. Kaya sana naman sa mga batang nakatutok sa atin yan, isipin nyo guys yung kapakanan ng mga classmates nyo, yung kapakanan mo, kapakanan ng pamilya mong nag-aalala para sa'yo. Huwag padalos-dalos sa mga desisyon, huwag padalos-dalos sa mga hakbang. Minsan, yung mga broken-hearted, problema sa teacher, problema sa kung ano pa man. Minsan guys, hindi mo nakikita, ikaw pala yung cause ng problema pa between you and your teacher. Dapat tingnan mo rin yung sarili mo. Huwag lang yung teacher, minsan nagiging strict yung teacher, sasabihin ng mga estudyante, napaka-OA naman ni madam, ganun and ganyan. So dapat isipin mo rin kung ano ba yung maling nagagawa mo sa iyong teacher, sa mga classmates mo. Yan lang guys ang ating paalala, dyan lamang kayo, here's a Never Thought. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: 99.7 Oragon and Nails, there you have it. The song by Chiki Pineda, How Did You Know? Maganda-maganda yung afternoon din sa lahat ng ating mga certified listeners hanggang ngayon na talagang tutok na tutok pa rin, lalong-lalo na dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. Magandang afternoon sa Rodriguez family. Uy, ikakasal na ang ating iniidolo ha, in all fairness. Grabe naman yan si Madam Taylor Swift. Yung mga chismosa, hindi na maganda ugaga. Kasi wala naman talagang in-announce kung kailan ba yung specific na araw kung kailan ikakasal. Tama ba ako? O mali? Bahala kayo. Bahala kayo kumontra. Basta yan na balibalita na bukas na mag-iisang, oh, tama ba? Mag-iisang dibdib. Basta yun na, ano guys, to become one, yun na lang. Para sure tayo. And also, magandang afternoon din sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikilang birthdays today. Happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: I hope you're feeling happy talaga.
1: Happy birthday!
0: Siyempre, happy birthday yan eh. Good morning. Nakagising lang nung may birthday. Charot. Anyways, dyan lamang kayo. Huwag na huwag aalisin. Huwag na huwag maglilipat. More great songs are coming your way. Siyempre, kasama walang iba kundi ang babaeng nakakaligaya. Kaya siligaya lamang itong nakauragon. So here's a Beautiful Girl by Jose Marichana. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: vez, se tu tos ane, gustu bunkulka, te adan, makanos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita maragayon na sing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Huh? Mayroon sabihin, gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Pasabikulado o ragon?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyo yung paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: So considerable po bilag ko.
9: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
8: Mga 1 year na.
9: Ano daw sabi ng doktor dyan?
8: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukulog.
9: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
8: Ngayon.
9: Okay na?
8: Okay.
9: Wala na?
8: Wala na.
9: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
8: Iro.
9: Nakakatulog ka na ng maayos?
8: Iro.
10: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
11: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at more prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
12: FM.
11: Radio Uragun.

0: Magbulag na kita! Iyo, Maraiman, basta iwalat mo sa kuya limang aki, ah! Lima? Ano ka, boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat niya on sa'yo mo! Natural takay pa di mo ito!
2: Basta Bicolano

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon.

0: Pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Tuhod. Siko. Baymwa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo! Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na!
5: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At a grand prize,
5: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: Pero teka, hindi lang yan.
5: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali.
4: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Premyo.
5: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page,
5: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Idol.
1: Pani, nabaya talaga ako sa bulang kasuan ko. Ha? Ano man? Nagsishuffle pa kaya magkapalit? Ikaw, ibinaba kang sentensya doon. Nga name, malay ko sabi pagkat ako sa manuko. Kaya pati lugod ka na pierde sa pusta. Ay, dahil manggayin pa di ka sana. Ha? Ano niya mo sabi yun? Nagpusta ako pa di sa balyo.
2: Masabikulado o ragun? Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
3: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The most wanted love songs of the 80s. I can't fight this
7: feeling any longer. 90s. I had it all. Slip away.
6: And today,
8: God gave me you.
6: You're on Uragon Express.

0: Yeah, Big Double I 90.7, Radyo Ragon Legazpi. Hello again, magandang talagang magandang lalaki ako.
1: Sana all!
0: Kapatid, hapon ngayon ang Biyernes, July 3, 2026. How are you doing, by the way? Thank you for listening. Kasama niyo muli si Papa Rod Rod Rabbit. Magamat medyo pinagpapawisan pa dahil ang dami kong kailangang tapusin, ang dami kong kailangang puntahan, kailangang iparehistro, kailangang basta. Kararating ko lang at wala pa nga akong pahinga, pero sabi nga niyan, tuloy pa rin ang ligaya. Kasama ko kayo ha, hanggang mamaya alas 5 ng hapon. Just in case interesado ka, paramdam ka sa akin, tawagan mo ako, text mo ako. 0961-355-6393. Pero syempre, mas feel ko talaga kung pupunta ka ng istasyon, magdadala ka ng biryenda, sure bol ako dyan kapatid, magiging close ka agad tayo.

exclusively. Right here on Uragan Express.

Big Double I 90.7 Radio Rangun Legazpi. Exactly 5 minutes before we hit alas 4 ho ng hapon. Kasama nyo pa rin si Papa Rod Rod Rabbit. Eh po napakamaganda bagamat napakamainit. Ang hapon ho ng Biyernes. Matindi talaga. Pero mas matindi kapatid. Ang mararanasan na naman nating pighati. Pagdating ho naman ng araw ng Tuesday because I understand nagpalabas na naman ang bagong kalatas ang Department of Energy at sinasabing by Tuesday, July 7, driven by ongoing geopolitical tensions in the Middle East. Ito na naman yung projection ho naman ng pwedeng pagtaas. Tama ho ang narinig ho ninyo. Yung diesel ay inaasahan hong tataas ng 3 piso bawat litro. At yung gasolina naman ay inaasahan din pong tataas ng piso ang bawat litro. That will be Tuesday next week, July 7. Kaya ewan, ano nga ba talaga mangyayari sa Pilipinas? That I cannot and I do not want to understand. On the phone.

0: Pedro, kun may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Delikado o Hagod.
1: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Anong pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: You want it.

exclusively. Right here on Uragon Express.

0: Nakatutok din pala sa atin mga nagagwapuhan at nagagandang staff ng Pag-ibig. Sabag, wala naman silang choice eh. Kapitbahay lang, hindi ka pa nakikinig. And of course, mga taga-CQ gas station, kay Manong Christopher din pala pangalan niya, at saka si Papa Bing and Manong June. Maraming salamat po sa inyong pag-antabi po naman sa aming hapon na ito.
1: Thank you.
0: Agad hapon din po sa mga naandyan ngayon sa Albay District Public Market muli, ha? Especially kay Nanay ni Risa and Nanay Edna. Also right over at, what is this? Daraga Public Market dyan sa Napa Store and La Cibal Store. Mga taga Maruroy, nakatutok na naman sa atin si Nanay Edna. Nanay Edna naman, si Nanay Lydia. As well, of course, si Nanay Sarian at saka si Manong Jason. Lahat po ng mga para papadyak at saka mga para tricycle na nakaantabi, nakatutok habang kumakain. Yan ngayon sa kantin ni Nanay Lydia Astillero. Maganda, maganda, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. O siya, eto na. Kembot-kembot ulit tayo, kasama po naman ang grupong Chocolate Factory. Kung ikay akin, dito lang yan sa nangunguna. We are 90.7.

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Sir, ano pangalan mo?
2: Arroyo po.
1: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NIMS?
2: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
1: Dati, kinakapos ka na?
2: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
3: Ang NIMS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang NIMS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: The most wanted love songs of the 80s.
10: I can't fight this feeling any longer.
9: 90s.
10: I had it all, but I let it slip away.
9: And today,
10: God gave me you.
9: You're on Uragun Express.

0: Tay, pwede pong mag-apot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi Jagged Tic Tac is barely about 4 minutes before alas 5 ho ng hapon. Ako ilalayas na muna pansamantala pero promise again, ako'y babalik din naman bukas as early as 7 a.m. para kayo makipagbalitaan sa inyo. In the meantime, sige po, lapit na!
1: Sana!
0: Dikita po inyong mga labi at bisngi sa inyong mga radio sets. One! Dahil eto ng pinaka-aabang-abang-abang-abang-abangan. Two! Pinakamimini! Three! At ang sabi nga ni Lola,
2: Iyako, sama-sa!
0: Walang iba, ang kiss! Sabay! Maraming salamat po. Again, Camp Lucena, you have a beautiful Friday night ahead of you.

0: Delikado o Ragol.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silymarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangaran mo?
1: Isidirio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ning's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
5: 90.7 FM.
4: Radyo Uragun. Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
0: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa. Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
6: Nagkaroon po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
6: Isang beses lang siya.
0: Ooh.
6: So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Mins.
0: Lumiit ba talaga siya?
6: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
6: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
2: Ang Nins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nins Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, anong yes, pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagdurog ko, magayuni na. So tula ko talaga, pablouted ako. Then, nagsali talaga sa part.
2: Ang Nins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nins Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hi, madam.
7: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
7: Hindi pa ako nakainom. Sir, may akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
0: Day ka nabiganaan magkaon.
7: Maski ang pagkaturog ko, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Ning's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
9: Setting.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
9: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
9: Ay, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
9: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
9: Wala na.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Ning's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
10: Marites Maravillas po. Mata ko, yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
10: Maduman talaga ako kay Mamin sa mata-eyes pa ako. Daliyon yung nanahali. Sugatol, magayuno na malinawo na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Ning's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Ako po si Mrs. Pinel de Esmeza, tagayon mo yung Tigang Camarines. Ang namati ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Ning's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
12: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
0: Mataas lahat.
12: Oh, yung ano pa, cholesterol.
0: Maganda ba ang detox?
12: Opo.
0: Dati yung creatinine mo ilan?
12: Dati 153 yata.
0: Oh, ngayon ilan na lang?
12: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
12: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
12: 11.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Ning's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
13: So, considerable po bilang ko.
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
13: Mga 1 year na.
0: Ano daw sabi ng doktor dyan?
13: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
0: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
13: Ngayon.
0: Okay na?
13: Okay.
0: Wala na?
13: Wala na.
0: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
13: Iyo.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
13: Iyo.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
14: Ako si Ronnie Pegasol sa Bansipi. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resumpes ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
15: Nagkaroon na po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
15: Isang beses lang siya. So, sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
0: Lumiit ba talaga siya?
15: Okay.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
15: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nings Fit and Beauty.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! So, anong yes, pangalan mo?
8: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pag-loaded ako, then nagsali talaga sa pag.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hi, Madam.
16: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
0: Pag nakainom ka ko mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom?
16: Hindi pa ako nakainom. Film ako nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, iba ko.
0: Day ka nabiganaan magkaon.
16: Maski ang pagkaturog ko, marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Thank you. Hello, ma'am. Anong pangalan mo?
17: Josephine.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
17: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
17: Ay, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
17: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
17: Wala na.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hello, anong pangalan mo, ma'am?
18: Marites Maravillas po. Mata ko, yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
18: Maduman talaga ako kay Mamin sa mata-ice pa ako. Dali yun yung nanahali, sugatol, magayuno na malinawo na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Ako po si Mrs. Benilda Esmeza, tagayon mo yung tigang kamarina, sir. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po firme ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay doktora.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
19: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
0: Mataas lahat.
19: Yung ano pa, cholesterol.
0: Maganda ba ang detox?
19: Opo.
0: Dati yung creatinine mo ilan?
19: Dati 153 yata.
0: Oh, ngayon ilan na lang?
19: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
19: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
19: 11.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
20: Mukha si Rodolfo Velasco.
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
20: Mga 1 year na.
0: Ano daw sabi ng doktor dyan?
20: Signe, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
0: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
20: Manyay.
0: Okay na?
20: Okay.
0: Wala na?
20: Wala na.
0: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
20: Iyo.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
20: Iyo.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
14: Ako si Ronnie Cagasol, Cebuano City. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Magayon na resumpes ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
2: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
1: Nagkaroon ako siyang PCOS.
2: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
1: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
2: Lumiit ba talaga siya?
1: Opo.
2: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
1: Opo, monthly na siya.
2: Oh, naging normal na dahil sa Nings Fit and Beauty. Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! So, anong yes, pangalan mo?
21: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pag-loaded ako, then nagsali talaga sa part.
2: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hi, Madam.
22: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
2: Pag nakainom ka ka mga supplement mo, katunggong, di ka pa nakakainom?
22: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung bako,
2: di ka nabiganaan magkaon.
22: Maski ang pagkaturog ko, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hello, Mom. Anong pangalan mo?
23: Setting.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
23: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
23: Ay, nag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
23: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
23: Wala na.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
3: Marites Maravillas po. Mata ko, yung Makati na.
0: Makati na, maaratiit.
3: Maduman talaga ako kay Mamins, ay spa ako. Kaliyon yan na nahali, sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmatik ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
2: Ang Ming's Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Ako po si Mrs. Penelda Esmeza, taga-Uyo po yung Tigong Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po perme ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
2: Ang Ming's Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hello nanay, anong pangalan mo?
4: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
0: Mataas lahat.
4: Oh, yung ano pa, cholesterol.
0: Maganda ba ang detox?
4: Opo.
0: Dati yung creatinine mo ilan?
4: Dati 153 yata.
0: Oh, ngayon ilan na lang?
4: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
4: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
4: 11.
2: Ang Ming's Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Ako si Rodolfo Bilasco.
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
5: Mga 20 years na.
0: Ano daw sabi ng doktor dyan?
5: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
0: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
5: Ngayon.
0: Okay na?
5: Yeah.
0: Wala na?
5: Wala na.
0: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
5: Iyo.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
5: Iyo.
2: Ang Ming's Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
14: Ako si Ronnie Cagasol, Cebuan City. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling ang resultas ng blood came po. Puro negative. Yun lang po.
2: Ang Ming's Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Ay, Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
6: Nagkaroon ng isang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
6: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fetal beauty ni Ma'am Mins.
0: Lumiit ba talaga siya?
6: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
6: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nings Fit and Beauty. Ang Nings Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! So, anong yes, pangalan mo?
7: Si Dab po.
9: Constipated ako, di ako nakaka CR mga 2 days something araw kayan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturo ko, magayunin na. So tula ako talaga, pablouted ako. Then, nagsalit talaga sa pag.
0: Ang Nings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hi, Madam.
21: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Batanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
0: Pag nakainom ka ng mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
21: Nanday pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
0: Day ka nabiganaan magkaon?
21: Mas kaya pagkaturo ko. Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
0: Ang Nings Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nings Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Yes, hello! Magandang hapon mga kaibigan! Andito na ang inyong lingkod, Ma'am Nins Rosal. Hello po sa mga nakikinig sa atin at naka-hook up sa atin ngayong araw na to. Si Sigaw FM and syempre ang ating Radyo Puwersa sa Tabaco. And syempre sa lahat po mga nakikinig sa Radyo Oragon, thank you so much sa pakikinig. Sana po ay lagi po kayong naandyan para suportahan po kami sa aming araw-araw na ginagawa ng pagraradyo at pag-outreach. Kumusta naman po yung mga nakikinig dyan sa Naga City, dyan sa EBFM, and syempre mga kaibigan, sa mga nakikinig sa radyo natin Iriga, Radyo Bandera, Radyo natin Iriga, and syempre Okay FM Sorsogon, Radyo Libon, wala pa, hindi pa naka-hook up, meron pa silang problema. And yung mga nakikinig sa atin sa Radyo Oragon, maraming salamat po. Ako po ay nagagalak at ang dami pong tao kanina sa Barangay 16. At successful po yung ating pamimigay at lahat ng mga senior citizen na nagpa-check up po. So 100 pong senior citizen at nanay ang nabigyan natin ng bigas. 100 din na senior citizen ang ating nabigyan ng libreng supplement. At sana ay marami pa po tayong mabigyan dahil yan na lang po ang ating kaligayahan, ang magbigay ng tulong sa ating mga constituent. Oh, di ba? Ayan, sige, 106.9 WGBFM, Wow Smile Radio. Hello sa inyong mga listeners dyan. Oh, sige po, pag-share ng live, nakikita mo ang share. Nag-share? Oh, dito ka na sa likod ko para makita mo. Ayan, isulat mo na lang, sabihin ko sa'yo. Ha, isulat mo na lang. Okay, so sige po mga kaibigan, share na po kayo ng live para po tayo po ay manalo ng 5 kilong bigas at manalo po tayo ng kape. Okay? Kape na wala. Wait lang. Facebook is being updated. Oh my God. Nag-update daw yung Facebook, na wala yung aking ano. Wait lang po ha. Babalik tayo. Babalik. Wala, ayaw. Paano ba yan? Nag-update daw. Paano yan? Ah, wait lang po ha. Hindi ko makita yung mga share nyo kasi nag-update yung cellphone ko. Nag-block out. Ah, so, mga 5 minutes lang. Maayos din yan. So, asan ba yung camera? Andi dito. Andito yung camera. Asan ba ako nakatingin? Ah, yan. Okay, bukas po. Nandyan po kami sa Dapdap. Dapdap, tama?
7: Yes po.
0: Dapdap, Barangay Dapdap. Legazpi City, 300 ang makikinabang ng ating tulong, 'di ba? 300 na tao po. 100 the senior, 100 school supplies at 100 the bigas para sa mga taga-Dapdap, 'di ba? 10 AM andiyan na ako. 9 AM yung ano, 9 AM, 'di ba? So, sa Linggo, Barangay Bangkeruhan, 100 na senior ang ating bibigyan ng libreng supplement at 7-in-1. Anong ibig sabihin ng 7-in-1? Free yung check-up, free yung supplement, free yung eye spa, ear spa, eyewear, therapy, and pampatak. 7-in-1 ano? Or 6-in-1. Kaya kayo dyan, kung gusto nyo pong magpunta dyan sa inyo, si Ma'am Nins, mag-chat lang po sa amin. Mag-request po kayo, tapos ipakiusap nyo po kami kay Kapitan. Napayagan kami sa inyong barangay. Alam nyo po, ang binibigay namin ay kagalingan. Oh, hindi lang po sa mga supplement galing, kundi sa inyong disiplina sa buhay. At saka sa aming alkaline water. Okay? Okay, so sige po. Sana po mga kaibigan ay lagi po kayong masaya. Lagi kayong, hindi kayo nalulungkot sa inyong mga ginagawa. Kasi po yung lungkot ay nakaka bagsak yan ng ating immune system. Tapos, yung sobrang galit naman ay nakakasira ng liver. Yung sobrang, anong tawag dyan? Hindi na natatanggal yung galit mo? O dapat po, kung may kagalit ka, limbawa, kagalit mo yung asawa mo kasi yung asawa mo nabababae. Asan ba yon? Yung mga nagsishare, share na po kayo. Good afternoon po, Ma'am Nin. Sana mapili rin po ako. Watching from, oo, kaya lang, Eric, wala ka pang sharer buds. Mag-share ka na lang ng mag-share. Sangay! Wow! Mga taga-Sangay, alam niyo mga kaibigan, magkakaroon din ako ng oras para mapunta ako dyan sa inyo sa Kamsur sa Naga kasi marami rin po ang nagre-request. Pero ngayon pong second week ba tayo? Ano ba na ba ngayon? 5? Ay, 3. July 3. Sa next week, sa next week, magkakaroon tayo ng outreach Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, magtatrabaho pa ako. Friday, mag-outreach muna yung mga tao namin. Ano? So, paano ba nila malalaman na nasa outreach sila? Dapat merong nag-program. Pwede naman akong maggawa na lang ng tawag dito? Pwede ba ako mag-live sa Australia? Oo. So, yan mga kaibigan. Kahit saan man na anong tawag dito? Sulok ng mundo dahil sa internet ay makikita nyo ako. O, di ba? Magla-live po ako, mga kaibigan. At ang aking mga tao ay pupunta ng Pilar. isang linggo po sila sa Pilar. Ah, so isang linggo po sila sa Pilar para magbigay ng libreng eye spa, ear spa, eyewear. Ay, walang eyewear. Ano? Ah, bibili lang ng pampatak. Pupunta sila sa mga barangay. Pagbili ng pampatak, ayaw na oh. Ano ba nangyayari sa Facebook ko? Okay, updating daw ang cellphone. Baka sobra na, punong-puno na. So, hindi po ako makapag-live ng maayos kasi punong-puno na yung cellphone ko. Lagi siyang... Saan? Hindi, binabasa ko to. O, sige. Eh, ano mo na, update pa ba yan?
7: Hindi, update pa to. Matagal-tagal.
0: Hindi ko pa to magagamit? Hindi. O, ito na lang po ang topic natin ngayon, ano? Yung mga wala pong asawa. Ah, wala pong asawa, walang katalik. Ah, yung iba naman, dala-dalawa ang katalik. O, yan. Ano ba to? Oh. Yan, so nawala na yung mga viewers ko kasi off ng off yung cellphone ko. Ayan. Sabi, ang pagtatalik daw ay nakakatulong para sa heart health ng mga senior. Paano pa naman? Senior na, maluya na ang tuhod, maluya na ang manoy. Totoo ba yan? O sige nga, mag-comment nga kung totoo. Magagalit yung mga matatanda sabi sa sinasabi ko. Ayan ha. Ang pagtatalik daw ay nakakatulong sa pagbuka ng mga ugat ng mga kalalakihan sa mga senior. At nagiging stabilize ang heart rhythm. Oh, kailangan talaga ng mga lalaki ano? Pag wala ay laging galit, oh, di ba? Oxygen delivery, maganda po 'yan. Nakakabawas ng stress. Kaya naman, Lola, kahit po matanda ka na, magtagakalabit ka naman minsan. Ay, hindi si Tatay pa lang magkakalabit ano? Mas nakakatulong sa hormone regulation ang pagkakaroon ng pagtatalik, especially sa mga senior. Kaya lalong tumataas ang edad, bumababa ang hormones. At sa testosterone naman sa mga lalaki, nakakatulong po ito. At sa estrogen at oxytocin sa mga babae. Oxytocin. Ayan. Ang problema, ewan ko lang. Ang problema po, kung ano ngayon? Okay lang ha, wait lang po. Ang nanay or yung ating mga lola ay hindi na po mahilig sa ganyan. Kasi alam niyo po, pang mga babae, pag tumatanda na, sabi ng iba ay nagiging dry na daw. So pag dry na, kulang na yan sa, anong tawag dito? Lambing sa katawan. Ah, so kung minsan, parang napipilitan na lang po sila. 'Di ba? Yung mga kababaihan, sino ba ang nakaka-relate diyan na parang uy, napipilitan na lang. Dahil 'yan ay kailangan as obligasyon natin 'yan sa ating mga asawa, sa ating asawa. So hindi pwedeng hindi po natin sila pagbigyan, 'di ba? So marami rin palang benefits ano? Ang pagtatalik. Okay? Kayong mga babae dyan, sabihin nyo nga sa akin, kailangan nyo pa ba yan? Pag hindi ba kayo napapansin ng inyong asawa, ay kayo ay, pag naglalambing ba kayo at hindi kayo pinapansin? Anong nangyayari? Oh, nakakatulong sa gabi, pagpagod na ang puso, sa umaga, mas nagiging calm at mas steady at stable. So, maganda talaga, ano? Maganda raw ang epekto sa kanila ng pagtatalik. Maraming senior adults ang napapansin na mas maganda ang pakiramdam nila kapag may intimacy or sexual activity sa umaga. Ba't sa umaga, hindi sa gabi? At hindi ito basta-basta opinion. May scientific basis kung bakit mas mainam ang umagang intimacy kumpara sa gabi, lalo na sa edad 50 pataas. Alam niyo mga kaibigan, sa mga kababaihan naman, kasi pag umaga,
10: medyo busy. So, gusto naman namin sa gabi na lang para diretso na matulog. So, yun pala. May maganda rin na sa mga kalalakihan, maganda rin ang epekto ng intimacy sa umaga. Habang habang tumatanda mga kaibigan, nagbabago ang hormones. Humihina ang joints, bumabagal ang circulation, at mas mabilis mapagod ang ating katawan. Ang umaga ay oras kung saan mas pinakamagandang kondisyon ang katawan ng senior para sa physical activity kasama ang intimacy. So, ang sex pala ay physical activity exercise. Ano? So, hello po! Nawala yung ibang naka-hook up kasi lagi akong napuputol. Wala na sila. Pasensya na po ha. Habang tumatanda, nagbabago ang hormones. Humihina ang joints. Bumabagal ang circulation. At mas mabilis mapagod ang katawan.

mas mataas ang oxygen level, mas active ang heart condition, at mas relaxed ang muscles, mas steady ang breathing. Ibig sabihin, mas mababa ang risk ng pagod, biglang hingal o heart strain kumpara sa gabi. Mas stable ang blood pressure sa umaga. So, ang senior ay natural, ang BP ay natural na nasa pinakamababa. Ha? So, mababa ang BP, so hindi siya maatake. So, pag mga senior na kayo ha, mga labit daw kayo pag umaga. Ikaw, ano oras ka nangangalabit na yalid? Eto pa, sa mga senior, stable ang blood pressure sa umaga. Ayan, kaya ang BP ay natural sa pinakamababa mula sa 4 a.m. hanggang sa 10 a.m. Hello, Ma'am Beth! Share done. Thank you. Mas ligtas ang anumang physical activity, mas malayo sa sudden BP spike, mas mababa ang risk ng dizziness at heart palpitation. Samantala sa gabi, tumataas ang BP dahil sa stress, pagod at inflammation. Mas mataas ang production ng happy hormones tuwing umaga. Pagising, tumataas ang natural release ng dopamine, yung motivation hormones, oxytocin, bonding hormones, serotonin, mood stabilizer. Pero alam niyo po mga kaibigan, depende rin ano, kasi pag lagi ka nagmamadali, hindi mo na mapapansin na, wow, ang sexy pala ng asawa ko sa damit niya ngayon. Kasi nagmamadali ka nga kasi alas 7 dapat andun ka na sa office mo. Okay? Pemanis, maki-chat na lang po ako sa messenger ha para masagot kita. Ito ang dahilan kung bakit ang intimacy sa umaga ay nagdadala ng mas maganda daw sa mood. Stronger ang emotional connection. Mas maganda ang simula ng araw, mas matagal na mental clarity. At para sa senior, mahalaga ito para maiwasan ng loneliness, anxiety, at low mood. Sige nga, hindi pa naman ako senior, itry ko sa umaga. Ayan. At mas maganda ang flexibility at muscle relaxation pagkatapos matulog. Habang natutulog, napapahinga at nagre-relax ang muscles at joints. Kaya pagdating ng umaga, mas magaan daw ang galaw, mas mababa ang joint stiffness. Oh, mas konti ang risk ng cramps or muscle strains. Sa gabi kasi pagod na ang joint, kaya mas mabilis sumakit ang tuhod, balakang at likod. Kaya pagdating ng umaga, sa gabi, pagod na ang joints. Kaya mas mabilis sumakit ang tuhod, balakang at likod. Totoo po ba yan, mga senior? Anong oras ba kayo naglalabing-labing? Yung pinakamaganda. Gandang hapon sa inyong lahat. Hayaan niyo po. Maya-maya po ay mag-raffle na po ko. Isulat mo na. Femanis, Marilu Merenda. Okay. Tumataas ang immune system function pagkatapos ng morning intimacy or labing-labing. Ayon sa maraming student, ang sexual activity ay nagdudulot ng mas mataas na immune cell activity, mas magandang hormone balance, mas mababang inflammation. Para sa senior, malaking tulong ito sa pag-iwas sa sakit at paghina ng katawan. Okay? Ayan, mga kaibigan. So, kung gusto nyo pong maglabing-labing, sa umaga na lang. Sa anong oras, Ma'am Nins? Bago mag-siesta. Kasi di ba, uuwi ang asawa para mag-lunch. O, pwede na bago mag-lunch. Pagkatapos mag-lunch. Di ba? Tinuturuan ko kayo ha, para lagi po kayong ano. Kasi pag hindi na kayo hinahawakan ng asawa nyo, di ba tayong mga babae, nalulonely tayo pag wala man lamang touch. O, di ba? So, sige po mga kaibigan. Ito ha, mga senior. Mas maganda raw po maglabing-labing sa umaga. Pagkatapos uminom ng Nins Cafe. Bagong ligo si Papa. Bagong ligo si Mama. Bagong Nins Cafe, mas bubumuka ang mga ugat. Mas matigas ang kalamnan.

0: Ayan. O sige, ito na. Sulat mo na. Si Jaab yun. Wala pa siyang sharer badge. Wait, si Pe Manis, meron na. Si Edeline Caritero. Ba't nagkawarala yung mga sharer badge nyo? Oh, isa lang ang may ang nag-share. Walang nag-share kasi kanina eh. Thank you so much, Ma'am Ninsusal, sa tulong sa Samuyang Barangay. Yes, babalik pa ako, Sir Joshua. Hindi pa tayo tapos. Sabi ni Ma'am, 4,000 daw ang iyong constituent dyan. Sana tumama ako sa loto para lahat ng 4,000 na yan ay mabigyan ko. Diba? Okay. O sige po, Pay Manis. Si Pay Manis lang ang sakalam. Siya lang ang nag-share. Ang daming nag-share. Walang mga sharer badge. Si Pay Manis lang ang meron. Pay Manis, ganito, tingnan mo yung messenger ko. Ano to? Pero ito. Iyon na nga, ito, tinao ko na sa iya. Din yan ako ah. O, sige po, mag-raffle muna tayo ha. Magra-raffle muna tayo. Asa na yung pang-raffle natin? Ayan. Bukas saan nga tayo?
1: Dap-dap
0: po tayo bukas. And sa mag-ano kami? Magsa-Sunday kami sa Bangkeruhan. Okay? O yung mga nanalo ng bigas ng mga taga Taisan ba? O Bangkeruhan, pumunta po kayo sa outreach program namin na para makuha nyo na yung bigas nyo. Okay, nakashare na po ako, Marilu Miranda. Okay, Marilu Miranda. Si Jeneline Vera, no?
2: Yung ano na lang, number one.
0: Uy. Tapos, yung mga nag-share, si Mark Angelo, and si Collar. Madeline Collar, ano ba yung napanalunan mo? Nanalo na to eh. Si Pe Manis. Si Alcantara Pawang. Okay, isulat mo na yan. Mga nag-share yan. And si CJ Aranya, wala ka pang sharer badge. Si Len Manzano, I love Nins Cafe. Wala ka pang sharer badge? Bakit kaya? Si Margie Olaya Manes. Ah, iba na ngayon ano? Pag minsan walang sharer badge, pag minsan meron. O, akin na po yung ano, yung... Ito, yung lalagyan. Akin na. O, yan. O, raffle na po tayo. Ang iraraffle muna natin ay isang kape. Ay, may bullpen dito. Isang kape, mga kaibigan. Napundo pa ano? So, live ko. Nag-stop, ha? Kaya konti ang nakasali sa ating pinapamigay na bigas. O, ito, kape na muna, ha? Kape na lang. Ang nanalo ng kape ay si Pe Manis na naman. Pe Manis, ang napanalunan mo ay bigas, diba? So, nanalo ka ng kape. Tapos, si Marilu Miranda sa 5 kilos rice. Okay? Ito po yung dalawang nanalo. Ayan. Si Pe Manis sa Nins Cafe, taga saan cafe? At si Marilu sa bigas. Okay ha, ipopost ko na po to. Paki-capture na lang para pag magki-claim na po kayo ng inyong napanalunan ay pakitaram si Sitan, bayaan na si ano. Magdigdi na. Okay ha, ito na po yung winner. Winner ng ating nanalo. Okay, sa Lunes po, mamimigay na naman tayo ng bigas. Araw-araw yan bigas. And araw-araw po may kape. Mag-share lang po ng live. O mga nanay dyan, kung may mga asma po yung anak nyo, ipaparinig ko po sa inyo kung ba, gaano kaganda ang mga product ko. Ito, pakinggan nyo. Pinarinig ko na ba kanina? Hindi pa po. O ito po mga kaibigan ha, pakinggan nyo po. Itong ating buhay na patotoo na siya po ay natulungan ng ating means sa pagdi-detox. Pakinggan nyo.
1: Kano man ang pigibulong mo sa ko? Anong pigibabakal mo sa ko?
0: Kape? Nata?
3: Masiram ng katurong.
0: Magayunan ang katurong mo? Okay. Ang pag-CR mo, maayos man?
3: Ngunyan lang. Pag nag-iinom mo,
0: Mina-CR ka pag daida eh. Kaya ano masasabi mo sa Nins Cafe? Effective?
3: Effective.
0: Okay, very good. Ayan, meron po kaming fundraising campaign. 10 plus 2 ang Nins Cafe dahil yan ang binibili ko ng bigas. Pambigay po sa inyo, dinadagdag namin ha. Kaya bili na po kayo ng Nins Cafe. Nakatulong ka na, nagdi-detox ka pa.
1: Hello nanay, anong pangalan mo?
3: Dolores Podelome.
1: Oo, si Sandy na lang mo sa wellness.
3: So, ate ko po, nama to ha.
1: Nata, ano po ang sa iyang ano, hailang?
3: Allergy, tapos nahulog na sa asma.
1: Asma, nahulog na sa asma?
3: Parang nag-asma.
1: Pikihingal na?
3: Nata,
1: ano ang bawal sa iya?
3: Ito nga, pag nangakaon siya, yung manok, mga...
1: Nag-urubag ang pandok?
3: Nagkatapos ang inangos.
1: Perang beses na siya sa kung nagpa-detox? Perang bulan? Kumusta na siya ngunyan?
3: Okay na ngunyan. Nagkaon na sa kasusap ng tinula.
1: Dahil na, na-allergy. Di maray na.
0: Ayan, nagme-maintenance na lang ng Nins Juice. O yan, narinig nyo? Ang may mga allergy na naghuhurubag ang pandok, naghuhurubag man kaan sa laog kang ginhawa. So kung maghubag, so sa lalamunan, pwedeng dahi na po makahangos, pwedeng delikado ang buhay. Kaya po, pag may allergy ang mga akin nindo na naghuhurubag ang pandok, delikado po ka ng puso. Ha, magdumana po sa wellness, magpa-detox na para matanggal ng allergy, para makakain na po ng mga bawal. O tingnan nyo yung anak ni nanay. Tumanda na, naging teenager na may allergy, lumala na. Pero nang magpa-detox sa akin, nakakakain na ng bawal. Kaya, pumunta na ng Nins Wellness Center. Bye-bye! Bukas po ha, saan tayo? Dap-dap. Sa Sunday Bangkiruhan. Bukas, andyan po ang ating practitioner sa Pulanggi. Pumunta na kayo ng Pulanggi. Libre po yung ice pa. Libre yung check-up. May promo pa ng kape. At sa tabako naman sa hapon, alas 3 hanggang alas 5. Okay, sa Lunes, may outreach po kami. Alam mo na ba yung outreach sa Lunes kung saan? Wala pa. O sige, paano pa natin yan masasabi? Wala pa pala. Okay, bye-bye. Thank you. Martes na lang. Okay po, bye-bye. Kasi sa Lunes may gagawin.
4: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
5: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: pari, natanggaro mag-ipon ka. Kan sukat pari, sukat tigbahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya dahil ako nakapugol ka subanggi. O, saka ano gilibo mo? Di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Hindi na tatana badrik ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto, kuni po subayad, salamat.
4: Ay sus, nawalatkan pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
3: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang tuition ko.
4: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
3: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
5: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may panibay.

0: Alam, tubod ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano,

0: Gigi.
1: Ano yung pagpapanalista mo dyan?
0: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Haranina baga. Masupog na day kitang imbitado. Da nga, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
1: Ha? May kwarta ka?
0: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
1: Sus Mariusip ka. Di ita panghani na babayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayo man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. An importante, eh kita mabaon sa utang. Oragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadiyos, may paninindugan.

0: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radyo Uragun.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tano, ano ito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata? Iyo? Iphone ako kaya siya tayo ka?
2: Masarikulado o ragun?
3: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
4: Hello.
5: Sisay po ini.
4: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung dis oras na.
5: Oh, Madignal.
4: Buddy, pwede mo na tabi ako matabangan. Kasi si Madimo, mga naging nagaro. Habang magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makadigdi ka?
5: Awi yun. Okay, buddy. Padya na ako.
6: Buddy, congrats. Sa wakas, nakalalaki ka na.
7: Salamat talaga, buddy. Di ka nagduwaduwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: Mahal, anong bawa maganda na akong makauli? Matapos ang operasyon ko, bahala ka na sa mga aki. Puro pundrihi daw ako dyan, Berto, ha? Ano pinsa sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Mas sabikulado

0: 49,000, 50,000.
1: Agum, garo baga kadakul kang binibilang na kwarta.
2: Shhh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
1: Ha? Kasalan yan, Agum. Baka makasuan ka.
2: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita man sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini, bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisin yan, Agum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kang Diyos.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, may takot sa Diyos. Matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may paninindugan.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin ibapang mga natural na kalamidad.

Da'y kaming mabibirikan, kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Matano ang ito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata? Iyo? Ihon ako kaya sa dayo ka?
2: Basta bigulado o ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong? Bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
6: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
7: Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon, Sabado OPM.

0: pari, yung taga-ro mag-tripon ka. Kan sukat pari, sukat yung bahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton, iyon na nalik, kaya na ako nakapugol ka subanggi. O saka ano gilibo mo? Di naman kumbaga, mala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mala ito talaga doang kantaman ako. Ginatata na badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
5: Nagkaroon po siyang PCOS.
4: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
5: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins.
4: Lumiit ba talaga siya?
5: Opo.
4: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
4: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
6: Ang Nins Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo.
8: Yan ang Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: Mas sabikulado o ragun!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong link.

0: ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong? Bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer, sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Kasangga mo sa Relaxarap Red Horse Beer. Relaxarap na. Drink responsibly.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region.
6: On air, online.
5: 90.7
7: FM.
5: Radyo Uragun.

magtago para walang makakita. Hindi na paulit-ulit itatanggi ang iyong mga pagdududa. Ngunit sa kabila ng masama kong hangarin, bigla kong naalala. Puno kitang sinuyo at niligawan. Isang matamis na ngiti sa bawat matamis na salita kong binitawan. Na magiging matatag tayo kahit anuman ang pagdaanan. Pero naging marupok ako sa tukso at di ko to nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, iapos ng mahigpit na yakap. Na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay na umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinoan. Pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

0: number you have dialed is either unattended or out of coverage area.
1: Marites ka ng Marites.
2: Eh, ano ngayon?
1: Ikilala mo ba si Marilu?
2: Sino ba yan?
1: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
3: Basta Bicolano o Ragul!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
2: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
8: Si Dab po.
9: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something na rin kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, i-try ko daw kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week. Bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayuno na. So tula ko talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
10: Ang Ming's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
3: Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon, Sabado OPM.

0: pali. Landaya talaga ako sa burlang kasubago. Ha? Ano man? Nagsishuffle pa kaya magkapit? Ikaw ibinaba kang sentensya doon. Nga nim, malay ko sabi pagkatao sa manuko. Kaya pati lugudi ka na pwede sa pusta. Ay, dahil manggayin pali ka sana. Ha? Huh? Ano yung sabi yun? Nagpusta ako pali sa balyo.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi, madam.
4: Hello po, madam.
3: Ako po si Gemeline Botanario.
4: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer pa.
5: Pag nakainom ka ng mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
4: Tanday pa ako nakain, firme akong nalilibong, maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
5: Day ka nagiganaan magkaon.
4: Maski ang pagkaturo ko, med. Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang saganang. Ako po, saro sa... nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
6: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
9: Kita-kits po tayo.
10: Exam ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Oragon Sabado OPM.

0: mga kasangga.
1: Akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa.
0: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
1: Oo, tamang narinig ninyo.
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin, dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar
0: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
2: Babes, malapit ng anniversary natin.
3: Oo nga no, parang kailan lang.
2: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
3: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
4: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong? Bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pari, natagaro mag-tripon ka? Kan sukat pari, sukat pinbahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya dahil na ako nakapugol ka subanggi. O sa kano gilibo mo? Di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Hindi natata na badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Umag-like sa katalang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty.

0: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun. Uni na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol.

0: Good morning.
1: Good morning.
0: Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay.
2: Yahoo!
0: Sabado na naman. Petsa 4 na po kan presenting bulan.
3: May panininduga.
0: May pa talagang ramdam na ramdam mo na. Ang sikat ng araw. Maaling aho to na naman.
3: Kaya sa kuyang isuriyaw.
0: Kaskasun talagang aldaw adi.
3: Ahaw sa gabo.
0: Matapos na naman ang primerong simana kan presenting bulan.
3: Bikulano kita.
0: Alagad siyempre pa.
3: Bikulano.
0: Sabi nga ni Kani, magbuklit ka man in kalendaryo, kami pa man girari ang kaiba mo. Ini po ang sa inyong programa, Oragon Bicol. Atun siyempre pa kan sa itong mga diurag na kongresista kanako Bicol Party List. Sa pangenot siyempre pa ni Congressman former Yorme, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Siningman ni Congressman John Almario Chan. Asin ni former Congressman Attorney Raul Angelo Gil Bungalon. Hindi po ang sinong amigo sa radyo, si Papa Rod, Rod Perez. And tod-tod sana makakaiman ang taliwat ang pandiurag tang ka-partner sa programang ini. At mayong iba, ang nag-iisang Firefly Winter Sally Luces. Batiyon ko muna ang mga pag-iriba, mga parantabay ta sa bilog na runa. Unig ni sa may partigan Albay, yan sa probinsya man kan Sorsogon. Camarines Sur, Camarines Norte, asin sa mga islang probinsya kan Catanduanes as well as Masbate. Reyna Agatabi sa Indo.
1: Good morning!
3: Ako Bicol, sindasita ita.
0: Siyempre pa, tangani pong mas masabutan ta ang mga kaganapan itong mga nakaraang araw. Unong po naman sa mga pinagigibo pong mga programa si proyektos kan mga diurag tang kongresista sa pangenot ni Congressman former Yorme Attorney Alfredo Pido Garbin. Sa tuya munang isihon ang mga nagkapirang istorya. Nasa ina pong pinaghihingwahan, tangani pong padagos mamatean kan mga kababayan tadig di sa anum na probinsyas kan Kabikulan. Ang pigsasabing pagpadaba kan Akubiko. Liwat pong natawanin mainit-init na lugaw as in bunay, ang maabot po naman sa 1,000 pasyente, mga bantay, mga medical workers as in mga volunteers dyan sa BRHMC. Ang simpleng handog na inigikan po sa Akubicol Party List, iyaman ang pagpapamate inin padago sa pagpadaba. Malasakit as in suporta sa mga namamanwaang Bicolano. Nasa 10 benepisyaryo gikan sa manibibang mga barangay dyan sa siyudad ng Tabaco. Ang nagpakaresibi nintabang mga pangkabuhayan sa iraron po naman kan programang Padyak Asenso kan Akubicol Party List. Pinagpanginotan mismo ang pagiras kay ni Akubicol Party List Attorney former Yorme Alfredo Pido Garbin Jr. Kasabay po naman si dating Akubicol Congressman Attorney Jill Bungalon as in Tabaco City Mayor Ray Bragais. Apera po sa mga padyak, nakaresibi man ang kada benepisyaryo nin mga kagamitang pangkabuhayan, siring kan stove, kawali, as in 5,000 pesos na kantidad nin mga panyenda. Nasa 80 pamilya po ang nagpakaresibi nin food pack as in mineral water na gikan man sa Pagcor. Ang mga benepisyaryo at mga residentes kan Barangay Kirangay Kamaligya na parimentas pong nasa Taladong Evacuation Center. Personal man na pinadumanan ni Akubicol Party List Congressman Attorney John Franz Almario Chan ang evacuation center nga nipong paginotan ang paghiras kan mga nasabing ayuda. Urog pang pinakusog kan Bicol Regional Hospital and Medical Center ang paghatod nin dekalidad asin makabagong serbisyong pansalud sa paagi kan pagkakabugtak nin mga unin Regional Heart Center, CT Scan and Cardiac Catheterization Laboratory. Katagod po naman kay di personal na nagpartisipar sa okasyon, si Akubicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin bilang pagpapahilingkan sa iyang padagos mga suporta sa pagpapahiwas kan mga serbisyong pansalud as in pagpapakarhay kan mga pasilidad medikal sa nasabi ng hospital.
3: Sarik sa Diyos!
0: Ipiniliwanag po ni Akubicol Party List Congressman Attorney former Yorme Alfredo Pido Garbin Jr. Kung baga taano ta importanteng tulos repasuhon. Ang mga ipinapautob na lakdang katagod po naman kan Juvenile Accountability and Firearm Responsibility. Kasunod ka nangyaring insidente nin pambabadil diban po naman sa Tacloban City. Suportado man ni Congressman Pido ang propestong ipagbawal ang paggamit nin social media kan mga kakakian may edad 16 anyos pababa bilang parte kan mas mahiwas na lakdang ngani pong maputihiran ang kapakanan kan mga kahubinesan. Sa oras naman ni Jokes na 22 minutos maantes ang alas 8 po ni pagkaaga. Babalikan tapa po ang nagkapira makalisa na tabi ni.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremio. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
2: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Bicol.
1: Hoy,
0: Kuyang Tatara.
1: Balik na po kita dito sa itong programa.
0: Tiwala sa sadiri.
1: Mantang pigahalat mi ang sponsored na kape asin tinapay.
0: Maga.
1: Salamatunon, kapatid.
0: Magalima.
1: Sana all talaga.
2: Sana all.
1: Ikaw ba naman? Bilhang ka ng mister mo ng brand new
0: Panini.
1: Toyota Innova. As in. Yun nga lang, Sir Car Lights. May hinanakit, hindi naman hinakitations, parang tawag dyan, masakit daw ang kanyang katawan ngayon eh. At inaantok-antok pa. Siyempre, pag binigyan ka ng regalo, manoy jokes, eh, may counter-offer yan. Alam na dis. Kapatid, magandang umaga. Welcome back sa ating palatuntunan. Kumusta ang iyong gabi?
3: Gabi ng dilim.
1: Kumusta?
3: Good morning. Good morning, kapatid. Good morning din sa lahat ng mga nakikinig. Hello mga kaalitap-tap.
1: Ayusin mo yung intro mo.
3: Tignan mo na, umutuloy ako.
1: O nasa mid na tuloy. Para may mga sumasabit pa ata eh. Eh normal naman yan. Yan ang sinasabi ko
3: Take
1: sa inyo. Ayusin mo yung intro mo.
3: Hello mga kaalitap-tap. Andito kami ngayon sa 90.7 Radyo Oragon. At kasama ko ang aking kapatid na si Rod Perez, a.k.a. Rudy Perez.
1: At is hindi Mang Rudy, ha?
3: Mang
1: hello.
3: Rudy.
1: Okay, anyways.
3: Anyways, bago tayo magkwentuhan at mag-update, kasi binasa mo na yung press release,
1: mga ganap.
3: Mga ganap. So, batiin lang natin ang mga nanonood. Number one nating listener,
1: ay,
3: si Kuya Carl Exiha, ay nanonood sa ating live.
1: Yes.
3: Sabi niya, good morning po Ate Farfly Winter po. Sabi niya pa uli, ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa, serbisyong may puso. Mabuhay po kayong lahat, ako Bicol Party List po, always watching po, Barangay Dinapa, Castilla, Sorsogon po.
1: Mm-hmm.
3: At si my loves, Car Lights, good morning Sir Ron,
1: yes,
3: and my alitap-tap, more
1: Not
3: power and God bless.
1: Ay, Sir Car Lights, congratulations sa inyo ni Mrs. mo, ha? Alam ko na eh. Pero gusto ko pa rin makita ng personal. Kasi ang alam ko parang hindi pa rin yata kahit lamok eh, nadadapuan yan.
3: Iba, okay.
1: Iba magmahal ang isang Carlito Luces.
3: Ayan, syempre. Kapatid, ito pa sabi ni Kuya Kyle Exiha, mabuhay po ang ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Mabuhay po yung mga nakatanggap ng Pajak Asenso. Po yan talaga ang ako Bicol Party List. Uy, nanonood din sa atin ang kagawad ng Barangay Tamawyan, Legazpi City.
1: Yeah.
3: Ang birthday. Birthday niya ngayon.
1: Sige, batiin mo
3: si
1: na.
3: Kagawad, Onin Manzanillo.
1: Yeah.
3: O patugtog ka ng happy birthday, kapatid.
1: Onin, dahil birthday mo ngayon, etong para sa'yo.
3: Ayan.

0: Ano? Gawad.
1: Baka naman.
0: Gawad!
1: Bagas!
0: Gawad! kahit man lang ano, kagawad o nin, kami naman eh.
1: Kahit naman
0: very much willing.
1: Tinapay.
0: Tinapay man lang dyan ang gabi niya. Kahit tausan, siya, sasabihin mo na rin ng...
1: Kape.
0: Kape. At,
1: coffee smile.
0: Coffee smile. Ano pa meron sila?
1: Oo.
0: Magitin mo na.
1: Okay. Meron silang, ano, mi goreng.
0: Mi goreng.
1: Mi goreng.
0: Padala mo kagad.
1: Meron din silang, ano to, Happy Me Mommy Noodles. Yan. Yung chicken and beef.
0: Ayan. Tumatanggap kayo, tinatanggap namin
1: lahat. Tinatanggap namin yan lahat. So lahat ng products, pwedeng-pwede yan dito sa amin. Kumakain kami yan. Kumakain kami nun, di ba?
0: Oo naman.
1: Andiyan pa, no?
0: Iniisa-isa pa lang namin para hindi naman gaanong masabing kami ay mga ano, mga hampas lupa.
1: Pero sabi ni ano ni Kagawad, invite daw niya tayo, kapatid.
0: Saan yan? Fiesta?
1: Hindi, sa birthday, ano? Ano niya?
0: Ah, ngayon yung birthday niya?
1: Ngayon.
0: Tamauyan, di ba?
1: Sa Tamauyan.
0: Sige.
1: Punta daw tayo sa bahay nila.
0: Anong oras? Magsabi ka lang.
1: Invited daw niya tayo to eat, ano?
0: To eat the house. To eat everybody in the house.
1: Yes. Yun. Including the, ano, kapitbahay.
0: Sige.
1: Ready ka na ba mag-Sharon?
0: Ako pa.
1: Ready. Ayan, sabi ni Amy Abunda Bahoy, good morning po Ma'am Sally and Sir Rod. Number
0: morning,
1: one. Ako Bicol Party List. Thank you Sir Rod. Pakiready
0: po
1: na.
0: Ayan na.
1: Nils Coffee. Ay,
0: sige. Wala, matik. Matik. Salamat.
1: Thank you Sir Rod and Ma'am Sally sa pagbati. Much appreciated. Sabi ni Kagawad Onin Manzanillo. Sabi si My Loves, pakiready po ng Nins Coffee mo pandagdag performance.
0: Yan ang haba sinasabi ko eh.
1: Nauubo ako sa inyo.
0: Delta Lights, buy one, take one ako sa iyo ngayon. Okay lang. Isang binili mo, isa pang libre.
1: May libre pala yan.
0: Ibigay na yan. Ikaw pa, lakas mo sa akin eh. Alam kayo kung mabibitin si Carl Lights, imagine mo, for best performance ko, no? Eh, dagdagan pa natin.
1: Best performance. Kasi kumakanta baga. Pag nag-concert.
0: Iba naman siguro ang nayahan mo na. Iniiba mo kasi ang topic.
1: SVG, kapatid. Anyway, kapatid, batiin natin yung mga taga-Gardenia kasi kanina maagang-maaga po silang tumawag. Dahil meron silang itinanong. Huwag na nating banggitin kung
0: okay,
1: ano yun.
0: Sige. Sabi,
1: banat na. Nauubo ko. Asan yung tubig ko?
0: Sino nagsabing banat na?
1: Si My Love.
0: Tubig daw.
1: Tubig! Tingnan ko tubig! Tawang-tawa sa'yo si Kagawad Onin Manzanillo.
0: Gabi naman yan si
1: Ay, patiin natin silang lahat. Nakikinig silang lahat ngayon sa loading station po. Diyan sa may Kamalig. At sinisingil ako ni Junel Romano. Yung TikTokeris na Gardenia.
0: Talaga?
1: Nag-practice daw siya ng Brazilian dance.
0: Sige, very good.
1: Sabi niya sa akin, ba't ngayon, ma'am, hindi ka na pumupunta dito sa loading? Nag-practice na ako ng TikTok natin na Brazilian. Pasensya na kasi medyo busy tayo ngayon. Umiikot tayo. Next week nga, lilipad na naman si Ali Tap Tap. O yung si Lolo Jer, si Jerry Archaga. Ayan.
0: Archaga.
1: Ayan, taga...
0: Ano, nakikipanood din?
1: Yes, nanonood sila at nakikinig sila sa kanilang mga radyo. Asan yung tubig ko?
0: Jox, tubig. Nasasamid na, may mga sumasabit pa yata.
1: Aray ko. Bakit ba pa isa-isa ang mga pinapasok nyo?
2: Siyempre, ano, may na-service.
0: Magreklamo ka sa Dole.
1: Magreklamo ko sa DOH. Sa DOH, kapatid.
0: DOH ba yan?
1: Department of Health.
0: Okay.
1: Basta, gusto ko nang mapait na kape, pero ito, nasobrahan naman ito ng
0: sana,
1: pait.
0: Makasakay naman ako dyan.
1: Naman, sakay ka na. Sakay ka lang, tapos mababa uli.
0: Wala ka man lang, kaamur-amur kapatid.
1: Hindi, oo naman, Diyos ko naman si kapatid. Hindi naman kaya yung madamot, ikaw lang naman yung madamot.
0: Bumalik talaga.
1: Anyways, kapatid,
0: I'm so happy for you and of course, Sir Carl Lights. Alam ko matagal yung pinag-ipunan yan, pinagsamuhan.
1: Tagal, sobra, gabi-gabi.
0: Sa wakas, nangyari na. And congratulations uli sa inyong dalawa.
1: Siyempre, prayers. And thank you so much to our parents.
0: Very good. Yan ang mga kumbaga somehow masasabi
1: kay
0: natin.
1: Kay ano, kay Daddy, kay Guitar Major Benamin Sedlakan Constante at kay mami kong maganda na si Mami Rosalinda Labrador Malagueño Constante, aka Baby.
0: Kompleto talaga.
1: Oo, oh, syempre.
0: Parang pangkapitan lang.
1: Mami ko yun eh. Ang ganda ng mami ko.
0: Ah, naman.
1: Tsaka pogi ng daddy ko.
0: Yun ang talagang alam kong totoo.
1: True. Syempre, pogi ka din, kapatid. Siningit.
0: Alam mo, kapatid, kahit alam kong pilit yung pinasabi mong yan, tatanggapin ko ng maluwag sa aking kalooban.
1: We get well soon sa aking little boy. Ay, hindi na pala siya little boy. Si ano, Argon. May sakit kasi siya. Oh, pina-check upan ko. Mm-hmm. Get well soon. Mag-inom ng gamot, ha?
0: Siguro ubo lang naman yata.
1: Ano, ang magayong lalamunan. May allergic rhinitis and bronchial. Ano to? Basta ganun.
0: Bronchitis.
1: Ayan, bronchitis. Eh, nakalimutan ko na. So, tama naman talaga yung mga gamot na sinasabi ko. Yun din yung sinulat ng doktor.
0: Mm-hmm.
1: Anyway, kapatid.
0: Oh, sige. Aha. Pag-usapan na natin yung ganap nitong mga nakarang araw.
1: Busy ang, ano mo, ang alitap-tap nyo po. Na busy po yung alitap-tap nyo this week. Talagang grabe yung preparation sa Pajak Asenso, kapatid. And bago yan, pasalamatan natin lahat ng nasa likod nito. Likod at harap, side by side. Na talagang kahit bagamat napakainit kahapon, kapatid. So, opo, super talagang init. Mararamdaman mo talaga yung ano, yung opo. Talagang sobrang pinagpawisan ako talaga. Buti na lang kahit pinagpapawisan ako, maganda pa rin. Joke lang. Hindi talaga matatalo, ano. Hindi na, pagbigyan mo na lang ako, kapatid. Tapos kahit sobrang init very thankful sa ating mga congressman, si Congressman Pido Garbin, dahil talagang binigyan niya ng kulay ang aming mga makukulay na buhay. Siyempre, nandun din ang ating congressman ng 4th District of Albay, si Kong Lee. Oo. At talagang, alam mo kapatid, maganda talaga na pagka ganyan na may mga events tayo. Nandyan yung congressman, nandyan si Mayor Ray Bargais, nandun din si Kong Jill Bongalon. At yung mga padyak natin, mga kapadyak, masayang-masaya sila. Makikita mo talaga yung ngiti, yung excitement, yung pasasalamat. Very grateful sa ating mga congressman. At syempre sa ating partner, ang 6-in-1 Corporation. Andun si Sir Ken Kumia, nandun din si Rose Ann Orlain. Basahin natin yung mga pangalan nila pala, kapatid. Pero bago ko hinahanap, kasi hindi ko na sa ulo, batiin ko lang din po ang mga taga-FBC. Alam mo ba yon? Kung saan?
0: FBC, ano yung Far East Broadcasting?
1: Hindi ba? Hindi. Ano ito? Full Brand Creatives. Tama ba?
0: Ah, yung grupo ni, ano?
1: Headed by Kuya Eddie Freddy Cipres. Ayan. Thank you so much po sa inyong team dahil kompleto po kayo. Hindi pala sila kompleto. Andun yung ano nyo, yung talagang makikita mo yung teamwork na maganda yung aming live coverage. Mm-mm. Mm-mm. At maraming salamat din po, kapatid. Siyempre sa DICT, kapatid. Uh-huh. DICT.
0: Department of, ano yun? Ano nga eh? Internet?
1: Saan tukin kita?
0: DICT nga, kalimutan ko.
1: Department of Internet.
0: Yung baga, Internet Communications and Technology. Di ba?
1: Internet ba yun? Sadali lang ah. Nakainis ka. Sino nakakaalam ng ibig sabihin ng DICT at bibigyan natin ng load ng 100 pesos.
0: Basta alam ko, communications and technology yan eh.
1: It, in the Department of Information.
0: Ayun!
1: Department of Information and Communication Technology. Maraming salamat po sa pahiram ng inyong Starlink. Si OIC Regional Director ng DICT Regional Office.
0: Sino?
1: 5, ay si walang iba po, si RD Christian Roy and Melag. Apo, maraming salamat po sir dahil pinaunlakan niyo po yung Ako Bicol Party List para po makagamit ng internet. Kaya nga po, maganda yung aming live kahapon, kapatid. And syempre, maraming salamat din syempre kay Mayor Reynaldo Bragais ng Tabaco City, dahil simula pa lang ng coordination, very willing si Mayor na magkaroon ng gano'n na pajak asenso, kasi talaga makakatulong naman talaga sa kanilang constituents. And salamat, dahil nung June 18, pinagamit niya ang kanilang conference
0: hall.
1: Maganda yung hall nila, para po dun sa orientation seminar regarding operational guidelines, food safety and handling, yung micro-entrepreneurship and mindset. Tapos dun na din diniscuss yung laman ng kontrata, and nagkaroon din kami dun ng open forum. Tapos lahat ng pagkain,

0: si Mayor din, ang LGU Tabaco City din po kapatid, ang nag-pick up ng 10 units ng Padyak mula po sa warehouse ng 6-in-1 Corporation.
1: Very good.
0: Patungo po ng tabako. So, halos talagang andun yung support.
1: All out support.
0: Kasi, syempre, kahit pa paano, nakakagaan yan sa sa expense ng Ako Bicol Party, sa logistics. Kasi akala siguro ng ano, nakikita kasi nila na talagang kayang-kaya ng Ako Bicol Party list mamigay. Pero po, para sa kaalaman nyo, may partner po kami, ang 6-in-1. Pinaliwanag po yan ni Sir Ken Kumiya na every pala kapatid, binibili ng ating mga kapadyak na product ng 6-in-1 sa store po dyan sa may One Fresh.
1: Okay.
0: 5 pesos niyan, itinatabi nila para sa pagpapagawa ng padyak.
1: Isa pang padyak.
0: Yes. At para may mapagbibigyan. So, ang next po namin, after nitong tabako, ay pupunta naman kami ng Sorsogon. Pero we will identify ano ba yung malapit may store. Kasi hindi kami pwedeng maglagay sa isang lugar na wala naman po doon na tindahan ang 6-in-1. Kasi malulugi naman po kayo sa pamasahe. Kasi ito po, yung product po nila, yun yung bibili nyo. Kasi syempre, libre baga ang cart. Libre yung lahat ng...
1: Yung outlet, libre na.
0: Oo, libre yon. Libre pa yung... May mga gamit na yun, kapatid, ah. May basurahan, may...
1: Meron ng kawali. Alam ko, meron yan.
0: May tong, may... Kompleto yun. May...
1: Gagamitin na lang talaga. Opo,
0: gagamitin na lang nila. Magpo-provide na lang sila ng kanilang LPG.
1: Pati ba yung LPG? Ah, yun. Sa kanila na yun.
0: Sa kanila na yun, kapatid. Okay. Kasi dinagdagan na ng shock ang products na ano, kumpleto na kasi sila kapatid. Meron na silang fishball, squidball, meron ng kikyam, yung lahat ng
1: pero
0: makikita
1: mo. Pero
0: alam ko,
1: di ba may startup capital naman
0: yun? Yun na yun, galing sa Ako Bicol Party List ang startup. Batingin ko lang si Sir Ken Arvin B. Comea ng 6-in-1. Siya po ang project manager. Si Miss Rose Auntie Orlain, admin operation specialist One Fresh. Si Jinky Bismonte po, siya po ang research and development assistant. Si Resty Alaurin, nandun po siya, OJT trainee. Si Iris Llorca, OJT trainee. Yung po yung mga nakasama namin kahapon, kapatid, doon sa awarding ceremony po ng Padyak Ascenso. Batiin ko lang din po yung mga taga FBC kasi nangako ako sa kanila. Birthday pala ng Papa ni Abby Masaida today.
1: Happy birthday. Pangalan ni Daddy. Ano pangalan ni Daddy?
0: Paki-message mo nga Ate Abby.
1: Ate Abs, ano pangalan ni Daddy? Para mabati natin ng kumbaga mas personal.
0: Ng name papa mo po. Ayan. Basta sige. Papa ni Abby Gail Masaida. Taga dyan sila sa may
1: Anislag,
0: Amore.
1: Relocation site yun, alam ko.
0: Relocation kasi
1: anyways.
0: Ano nila, Banyag, di ba?
1: Apo.
0: Banyag. So, ayan.
1: Ate Abs, baka naman. Kami naman, kung birthday ni daddy mo, pwede naman kaming siguro maimbita.
0: Pwede pala tayong pumunta din sa Anislag. Ano, ang dami pala nating pupuntahan.
1: Yeah, may birthday sa Anis, di ba kay Onin sa tawag diyan, Tamauyan. Tapos biyahe tayo ng alos magkakapit bahay lang naman yan
0: Ang dami pala.
1: Anislag, di libre na ang lunch ta, pwedeng may merienda pa.
0: Oo, may 8x11 ka ba kapatid?
1: Ano na?
0: 8x11.
1: Ano yung 8x11?
0: Yung plastic.
1: Mahina talaga. Kapatid, di na ako nagpa-plastic ngayon. Ano pa ba?
0: Yung pala yung mga...
1: Yung ano na ang ginagamit ko ngayon.
0: Yung ano, microwavable. Patiin lang natin mga taga-FBC. Si Rochelle Armenia, si Jane Manzanilla, Nick Mallorca, si Benny Apodaca, Ninyo Luces, si Kuya Eddie, siyempre, Freddy Cipres, Abigail Masaida, si Ian Lorilla, Mark Fernandez, Bong Parol, Yvonne Di Paula. Ayan. Yan mga taga FBC diyan po 'yan sa kung gusto mo kapatid, magpa-cover, 'di ba? Magpapakasal ka uli.
1: Pwede.
0: Ang FBC para sa iyong
1: second wedding.
0: Yes. Tapos mga pag-debut, wala lahat ng okasyon. Pwede po sila.
1: Lahat ng okasyon pwede.
0: Kasalan,
1: binyagan.
0: KBL.
1: Kasal, binyag, libing.
0: Ayun, pwede. Lahat. Pwede nilang i-cover.